Eya dom 106.3 FM no aso gusu awuchi. Ene eya sana busu ne de tosu mi ensam free champion ene adunu nsia nyame ayibi. Donko aba pa hosi maduna. Ebraso she prophet ne asafo. Woni asoro ma bidie ni mu na live worship ye de brewo. Ene ye da so nko. Ene nti adwoa ne kwadwo dai die. Na chese enye asem kitu akra. Osuru bebue edia mo bibia odina ni bidi juwadie ya chino rinu wa shemu bie ya nimse nyamebe ya wadom na ansa nano iye wo mkratuo kakrawa ha ayedibe mamu afeye wia na live worship atuwa su edia mamu sabri die bebia ubi hafa okrata ane uchiridu yano udie umunti yeko nakese uyini kakra kakra kakra kakra.